0: Aí o Nimura vai 4:14. E agora temos a Miki 8 céus 97 17 200. Nenhum no telefone. Nira nyu wanda punyaru mun hilawa kaleri wani ana jer kwazi wandi soni rabsoni ana tana era vanyere masuno kubla era dusa niko mi sobio provincia unia sa era famu sun kaleko tekula o shoshoro ole lova o malheru ni wasmana ayo ni o hipi sa kai muta punya halo bondi ya
1: bento bondi alu kotore ya sayo
0: no hi no shiliwai ma
1: singi ko shela ta alu kotore
0: nene sene na sune sina na
1: Na sinisi na kati ya mkata ndani yana kina mwera omolo kweno tovati wa kafari ya.
0: Tani?
1: Kata ndani yana kina mwera tishiriti omolo kweno
0: tovati wa kafari ya. Ajimene hana kato ni hako nne kahi? Narudhe nne kahi hako nne kahi?
1: Na dami nge gonde tishite saa roro nge
0: gonde. Iwore ratie yo sai sai wananto nila katine nanu noi. Abilele salamu.
1: Maishimoni wapajera ajwa wanyal kutore.
0: Asante wa nchibale kwa kile ni matatame edini toko wa shukurela.
1: Ni makolo murna anyala barina mitipo ihowe na iwa na mrajo ni mupame.
0: Anira iwa kao.
1: Kama heremoni paramu haraka na kwa nimeshensha bentu. Mwanaka Adelina Galtoni. Mwanamu haki Urelio bentu. Mariano bentu. Oshbatu bentu. Mwamu na kishmiratu Danielu wa maha na amu harie. Amama na akula Arminita Pereira. Na papa na akula Daniel Baulu. Na achu otene anawele rati Musampiki onyasa iwo.
0: Ika ika hii?
1: Meteku wapama.
0: Asante wanjibula na chumene na Carlton. Ukumila wampulei ni Ruth hene.
1: Meteku wadepa otamala.
0: Asante.

Ashambon Luciana tripe tripe by watu pambologo tawakata umbodi. Ajo ni manya jo. Ukava wakala muyo le mwalo wako mekutikinanga. Tawuka. Oliver ngoma. Apo ni Oliver dio konelo apo. Wakata ushalambo chako gabao. Patukubanya kufa sako minambele na didakika likume limu na imo. Sezo razionza minotush. Bundia. Bundia.

0: Kuwetu na mupene pene, kuna njeto juu njankulanteta mulumbu, karibu Radio Msambiki.
1: Ae kutujema kuna watambeti kaka.
0: Kushengedashi.
1: Kudidima. Kaka patidima jane vidi, sio matanga netuwa tule, paka yapa.
0: Matanga?
1: Abai, nadiri ya ngara.
0: Nepene da hapo njima, nini kukuna gwela?
1: Langu na kuna wajinu kaka.
0: Ashambo ni baye, shuguli yombo ni matanga.
1: Ashambo ni, nika pamu.
0: Kushuengida, kushambesha kuo.
1: Nani bachambesha pa nguwana nela pa nguwana. Tukunjitumi anga chana kaka, nguwana zina kuwana chini chakunya changa hapa.
0: Aha.
1: Na wabetu wa makatupa alo maforte ukae, wanti chukuri ari uti, wanti ona enga, uchapeji yamboni.
0: Uwachame wakadupa ala?
1: Nene, wetu tuwe, wanda tuwe ya idia.
0: Aa, utangwe umwe ni mkujopa kabili. Wakadupa ala, wanakusha wapapa shamboko. Aa, lelelele, wakadupa ala, haya. Tungupaga mshikusha mashala, inusu ya kwanana, kupitila kuni kumapala panda, Radio Msambiki, lenda kwashi mashala ako?
1: Edao, mashala angu kwanja kaka apokela, apake nengo nasuru rikodi. Edao, akauma hapa apate nengolo na wanera ndio kukondi kula na genkele. Edao, nikauma hapo apate ayo nengoli kula yangulo hapo patango hapa na nkunguona na mweni ya nkungua mimi. Venga nengo andinja ume kuradi Mosambiki.
0: Radi Mosambiki, yabe nitete kuti denga mrejimbo ya kabu delgati. Ngala.
1: Napani apate, yo umu wetu uo nimikana na mweni chila nolo popa ngandu pangu pa. Sakartari kaka sepo Dubairu, vansenda padrinyo. Tetake, nyani yoyo, tetake nyani yoyo. Ah, Fernando, sayo Fernando. Edao, nikauma hapa pane mwanda, mweza kuna mpanya, kumwe ukwe kwe. Apati mashaya, nikauma hapa mwanda kumandaza, apati mashaya, nindiuka kungwida.
0: Kusera mwapi.
1: Kumwe, heda, kusera mwapi kaka, ndiwe kachana doduda. Ndiyoko nangu.
0: Kuno gwadu.
1: Heda, o, angaye mwena yo, machikamu yake. Heda, o, nalibada yo, masaya yake. Sakataka yo, masaya yake. Wepane nipangu dingu, kanguida po petu, pa mboma pa iyo, po ankodi, nungu wangu ni mwene. Raul ndia mpaneti yo. Eda pati masikamu haki makumeni na mene. Eda o pene ni katingu kanga hapa ni kuona ankoji dada ndia ungau. Hapa ankoji ndia makecho. Hapa ankoji ndia mandaji hako kumbondi kwa wale tepi ya wa majiki kapa wale komendanti yo yo. Yo ndia mandaji. Masikamu hakiyo, makume na meni. Eda o, hata nyangu, hata kemuchipa angu kaka, nguona ndimi ripoka, nangona chori rikodi, munga ya mwapati, masikamu hake, tamu na njela deba haki uti.
0: Utedo ni li na nyani?
1: Kudidima.
0: Kudidima.
1: Hapu tango ni mungu didima, huku na watambesa.
0: Kulambalela.
1: Kati, jimbo le kabida ya gadu.
0: Kulambalela kudidima bai vapentenga wadinema venente eti uti wakuna vazambeze.
1: Asante tuweba mkaka.
0: Asante. Bye.

0: Halamba debulumbo karibu mapalapanda radio Msambiki lina na upatikanika pa shonje tu karibu.
1: Nangu kulambolela wali na manganga ngu ya kumundi poezi kuna.
0: Kumundi poezi kandu kandu njani?
1: Kandu kandu yose mangamaru kuni ya vende zongu patikanika nangu.
0: Aa, kuno kweshe?
1: Mene kuni kumundambole nungu kundilanga salama na mene kuali mene kuradio.
0: Wetu tunambole jojo kama na kuradio kuno mwamu kundilanga alashana na tunkupaka mshipindi sha mashala. Karibu?
1: Aa, nangu kulambolela kufakua ngu atalisala kengani.
0: Hmm.
1: Salamu ni sandi mufati mwenu uradi uko uti mkola madengu mabingo uti salamu ni kumele mene hata ngona mabashi eni umbadi anga.
0: Wetu kulambolela?
1: Salamu ni mbingi mkendi deli ya jeni kwa kumberiza kapati mbo wangu mponda kishimponda.
0: Hmm.
1: Salamu ni mtati ni sendi fadiki deli ya jeni kwa kukiti mkamu na makande kapati vana mwe manganga.
0: Hmm.
1: Salamu denchezi dikendi fadiki madelia diendi kama kupulu dikankodi jembo wangu João Ernesto unaya pati salamu diaka.
0: Haa? Jembo wako nyani?
1: Nchemanga João Ernesto.
0: João Ernesto nyani?
1: Haa?
0: João Ernesto nyani?
1: Ernesto Madidi.
0: Aa, mena leo tena mulinga nyanga.
1: Hello.
0: Tuka na mwushu?
1: Baya panya leo kumaluli papapa patla pishwa wetu uli nye kukenga wanelo au nye kulambolela sante, madengu wambone.
0: Kulambolela wetu na karibu kavili?
1: Aya, na kulambolela mkunjugu na ngulumiru, desizana, samani, bade kuinuka madengu lo.
0: Unjugu wa dachi, tumwidi nao?
1: Mwida nao, kulota tunumunangu, wapani mwigu, naka panjimia adine, na kutukura shama mbira.
0: Unjugu na ngolomi.

0: ke weke baba ma ke na nya mo tatanisa pao
1: chomo ba ma mwanaka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: yenye wanuwako na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanupu miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanke kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naraja poto aruhela asitu utuyoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, napi ache siana maraka?
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nasoni lamulia wikikechera ni wisunka. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuga mwaraka. Vano naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupuela kamanana ale matanu alale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia ni wapenya, ni yo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi wa hori lo ku mo province yo Cap Delgado i wanna kan institutu oi ku yo Mozambique i na won ko pitu ma chorera i province yo Cap Delgado i ka via chere kani eni e ministeri no ta fitimita ku chokumi e ditimi he hu ukumi

So ci farna tum sami kim so provincial o kanta kanto hinari hali cho weli dia ni nya ci kan lemta ko cho iluka ye ma kwa ile lon tive la ci no rampa ko kati wo se zoro zo minuto hansi na mitanu wanu vera ma ko matanu mero lo kan le ona kenta ma ka 1000 bilino ma ka sirene na sita po ra vide le varra ni mita ko cho vera ko ko cho ro po nyano salamani no kumi mi ci ma propio a prende wan le nyule kalim so provinciali yo cabo del gato kale kwa hola Rawe umakina ni Pankras Benedito Lorenzo, va microfone mi Ze Gabriel. Pa herra vide di avorera, ni vregwa kweli. Nyunga le mayo vrena varra di Msambiki o ile kando radio iyo mpira upemba. Ni hana vai hapari nye chikande chonara no, ukuma itaka mhaku kumi mweru la wa setembro urie hu, vrekeri ya mitisportu upemba. Inuhala, ukalana ifrequency ya yonana no ni mhala uhia utumiri likanle 89.2 FM ni wanahole hu pachira utumiri 87.8 timana ni habari nya lipelele irima wera RM Sport ikanle 87.8 FM pikanle ifrequency no hale nyu inu hale utumiri akuma itaka mhoku 10 mweri wa setembro u ria humbo herre nanle wimula i hapari chorera nhina mumpirane kenzi 5 minuti 3 ora za jojila ni minuto mitano pasile lo vrekani kana ni okuno ntivela umalihero liwo isumana timana Uvriha umaliheronwo isumana vo sadama. Tuanu vahirakani jipo kati kampa tokola. Tue nimuwaleke mambo bado ne asintinale.

0: Saudi vida. Saudi. Upatani mayoi bulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Nkiweke baba maki nanyawa matataniwa nisa pao.
2: Chumo baba mwanaka wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera uwachera uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piaja.
3: Vanova wakati ni wahale unyawa.
2: Ukati wotene toko woma la urua usoworo, woma la unsa mpamamu hima, uhinati wala tuna woma la wapiaja nulia, woma la umkwanya mwanama wala tuna itwene tu, ni woma la ukotomola wala tuna witandria.
4: Amaraka, vano na hikila nikisapahu iyo?
2: Nyenye wanuwako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura, unyawa sana matatani. Wanuku miaka ni ipio matata, oi tumiri ikuwa chona na raja, tafadhali.
1: Hipo hatu teka tipitapi, wawira unyawa matata mahuku oteni.
4: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina apachira uteka nkai.
1: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
2: Chomo vo, mwamwanaka. Nanso, yopa chira, nipanga kisiani.
1: Unyawa matata?
2: Ikweli. Matata wona naracha, potu arwe hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka, mka wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
4: Yonuke la, napi acha siana maraka.
2: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chuwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
3: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chiolia wira chikale chomana.
4: Nyuga mgaraka. Vano naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
2: Wadu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
4: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nukumi watu otene.
0: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Wiki kikijerihe, wakikijerihe asimuchia.

0: di Mozambique ke nna ba ha isalamu
1: sina na irwani
0: sina na gagnirwa lunde
1: a lunde
0: ah
1: atu ya vekelela musi pahina patani yo chelo vekelela mula ma ku wiri hesheni
0: masha ungirina
1: oko sai sai
0: na ringirina eh
1: a romo mula
0: na gina pele tu yo riwaro
1: sheni twaya
0: eh ki muta ni da unwa toko
1: arote pashoeva
0: eh kirna 28 anu mashwa ndokin phela kure ki pere pere lagi makhala kin roha ki thume ki ma dishele mosa pele palo parawira pa yaro akavale I ka si heke memmo eh
1: ayo mio ngirwa shukurla hano ka heke ni area mi athoni mi wakwani
0: o wa ndi o ni mi o ratene nto ana mi wakwani ni programa so te ni wa hu sinansi vela
1: to ke programa shene
0: I programa ni wa sa radio Mozambique ni sivela sinjenero atikina kiliela sa ginira ke kaiwa vale kathwela ka mwani monto ka mmana ka pola ikina kina liela ikina kino vuela
1: ayo
0: masipo ote poke sivela vale kamwi vela ka le mukhe rosheri olonke sivelo ratene eh
1: ayo mio ohanon kirero wa shukurela thu yete salama roka wala mina vale
0: mi tempo kote po shukurela yete salama apie salama nrowaya ya kumihere programa salama ahokolo en salama
1: ayo hayo masipiro ela kanopi hasela ho
0: epiro ela eh mashi kanopi hasasa ndoka he kunna narase amwe dha kamodu wo itu vitari kamalite pa he
1: ah maliti
0: eh nimbe kala governo implementishi othomole estarate era likataro primo pakwa munapuiwe eh nimbe kala katampur unre hele pontia hele no te pohawa
1: ayo eh ayo si so chao chao
0: ah tapo ko shukurela
2: Roger estava em casa. Tão conosco.

0: Radio Mozambique ho nevira vira mawane o hano e kuruvare tivale ni moto at na mo ba ka ni mbodu diwa
1: eh miki mo radio ba no radio ba eh ra radio Mozambique no ko mun nar kring me mera mato mu radio Mozambique ba
0: ayo ba ira kala ka wini
1: ba ka rwa ka ro khopela mara ke le wa mana la ke ndo so wani ba
0: ayo ankala o boma wene no
1: eh ke nkala na rwa ba o tshini ba mo na mara ke nkala ka
0: ayo nga he ka ya ro wene lo shukuri ya wene o mara ke le
1: eh ko mo ke mara ta ke se mota ka mo ro ha ke le ntu ke mo ya ke le ntio ke na kolwani na no ba
0: nka haya ka e pontile ri sai vale
1: i ma si pontile o to ko ene mkuto koto konto apa hi o shan kia konto ya bahe parovera vale ke kuparu se me diga shi da volta
0: e
1: li muyela
0: ayo
1: a khale yita pa nkhala musuru kuwa ra pa hi a
0: ma si na pelu pia we we no no we ro lapu abo
1: ma si manera ya pa khanar polsu pa hi one lapu shi wa ka athani ba hera sai yo pa hi no ani ba hera sa pa hi
0: bon lapu shi wa ba thi o solo
1: aha ban lapu sha ba thi ko mu ba abo ko ma sa la ha o nero halo ko ponti we we
0: ma si ko kan le na malele kon thereri au
1: ma si pon o phare wan one therani ma she pa un poco normal pa hi
0: ayo sina na yohano
1: miyo kini hano chanso ni mwana mente cho sulu wa mkungu
0: akuo ana mkungu wao
1: mkungu wa shinene
0: shinene
1: ana mwa ha shinene chereje
0: ayo masinka haya ka endera mawani meirwan kala wa mna naraba
1: ana troa vale pa wa mna naraki jeri lwa memme kini ndwe la memme mashi wa mna naraba le pa hi mashi mahala pa khane makhane moto ro khala pa hi sa radio pa hi iwe pa hi mu yo ratene
0: a oni wanya iwe
1: o ratene meshimu iyo ni wanya ratere radio
0: atu ya mwi wakae na sivela pivi
1: iwe ne sivela yo hindi thowa ya khale sa pa to ngo ha yo ro ni watu ustara hospitali
0: hospitali
1: olo nese ro rare
0: ngumi hera melo naika
1: ee mvala pena akhale na mararu hawo uniko hyo mati bawo bakhale lawo muradi ngala mko hameshi mungiso rata ene bahi
0: ayo mio mtokwene ngerere wo shukulani khala mwelewo era mumwera taksi mota bo kuma wo wo mumwera kuma bahi para
1: bani kingene lo patira na mpula vale anto mtudo ngiro hawo anto bahi kinro bawo bahi
0: nto kuma patiria na mpula orwaka no mumulela kavi
1: o kuma patira na mpula kirwaka no ngiva hatu sentweyo
0: mpaka wamu na mpaka vika
1: pa na morome pa hemu na potomo ke malla memme
0: ayo va ke panya ya va ke roha ke siwamu na po uya ke lo kilela kavi
1: ya ro ke bajo itenteyo aro ke bajo itenteyo
0: tanto mtu hirno itentele ya mu ke bukula mpaka kavi
1: ba se ultimo boku mu van retra o ri wa pa tirira pa hiva ya ro malla pa hemu 50 ani
0: am 50
1: 50
0: ampi hiwa no tiki hiwa
1: wa tiki hapa hega ma bihani wa tiki
0: ayo ayo siso hano ya va ke makoma somu suwani wa kala we rairu mtu pule kati kongwe hiwa ni ro ka kore ri wa na pirwela
1: ba bo ki kore ri liwan no maraka ha va ha maraka si ta paulo na ka sofito mulu pela ka sikia leo stofano ama ma fatima antonio demiano pa chanson ni mwana mendishi usulu wa mkungu
0: ayo
1: akota pela to
0: la vule mradio
1: mradio musambeki pa ka mulan ka khala khala ku pula ke no khala khala ke la vule e muluku we ba wirwe ba muluku
0: onko hi
1: ye kero thapela to kwene
0: nsipo e thomen sipo
1: nsipo mini ngise vela iwe akhala o mira boni mingola sitampa
0: ah mingola
1: akhala radio ton lo aba khala radio pa khala to glato wa ni ngise vela mbi ka muyo ka hilo sharifo vitor salimo hawo sipo singinywa sa shimira membe so ngise vela pa hi ikano pa hi sa sharifo le sindi ngise vela
0: ayo
1: ndone mimwa bano ayo
0: mulipalia kami ke hosho kulani
1: nengira uthape ato kwene maru beta sa
0: ayo siso ni balana seke neran rumihiwa kan sipo nayan lo
1: mashivao sharifo yo kinwa mulipela yo sharifo yo vitor salimo yo
0: acha mala no murumi
1: hawo ko uthape ato
0: chao chao
1: tao peregato

0: ayo to va vanelo la oponti non tu normally hera tata ko ina la baka panya ka baka ka ni mo romla po mun kuma mo lopan
1: ne kin kuma usasa la po aka
0: ah mun kuma sasa wa
1: mun kuma sasa
0: mun yerwa wu
1: ni kin yerwa ka tura la o sena ki tura Flavio Valeriano ah kin eta ka motorista ara ko le manapo
0: ah kuku ali to ko ina ai to maro le salameni
1: ah karo samal karo shukure pa hela la po aka ah
0: nto ara ko la ole lo ka kushiwe
1: mo kuma na ro na ru posto ya rungwe na sala primera pedra posto yo shemu na mikopo
0: ei empero te ku opajero te ku e posto ele
1: ah empero
0: ya hono ni wakati ule bale
1: ale atakala dia hono si aya
0: ayo
1: ah dia ton po ku lishiru anta ulo ari primera pedra
0: ah no mala o te ki wa kala posto ile anera ro tercera squadra bon te ki wa posto
1: te ku e posto
0: ayo oh mukale lon ni kelo holo
1: oh on ni kelo holo ba amba kuru pela ndana ho ba ya kar ba tonder ro meli
0: ayo ayo
1: ah
0: aso yo kala munona nyinyi munni turumela mukafuko ni ma arekule
1: machini ninni reri hele pa hede ninni liyo wera pa ba akarwe to ninni garantir yo ne squadra yo kala pella ne kinona were squadra le go thakina vale motor reri hiwa ho
0: lonkia ya
1: ah sumana ne na riwe yo na mu ina korari o kana wa hore pa lelo pa hede ne kallo holo kala kawe pa etu ogumya ka ti ogulisha
0: yohela
1: ah kati yohela mahowero mtokolwara epa nimiroro kuja kamvara mtokanne var se khala kawire lep tuye sirimu ata so honnya
0: nela
1: pokherere ah vale ohela no vayo squadra vale bonin vayo postio ada sumana la hikarantiro na governatore iruanro werno amhele primera betra mahowa ipunti ahu mahowa mtato ahu wala
0: au eponti la kiro werendo pacheriwa
1: ah porque ai kharmo tu sumana le rendrele aro paro pacheriwa antava epa no se ai ya le che impiti ndi porque hiro ka governatore armi chino distrito no ko distrito anaro mpaka onapuri ah
0: va mono ki pi hanto ware kule uyi
1: onta karuma tupa he babo e punti da be vitano va on romele ka pa
0: ayo
1: ah kere ke mutato porque ara punti o vera o mona pondo ke na punti
0: mi karu to ta uyiwe ah baba ba hima ba heliwa shiporwao vanto tivaki kurweni yako hitono bakane irwen sinana yani
1: sina gutwa Flavio Valeriano no suwe shi Flavio ba poti mano duli
0: ayo
1: ah anke suwe lagona ka piye ka ke bloko iro atwaru ata Flavio aru mutato ngwaya wo ah temi ai gredo no hanwale akida na kulupa kiro ko hano anne suwela etwela
0: tusheni
1: iro kasunto aponti
0: kiro anira ni
1: kiro ka ukampie okunya ngo mashi ah meva metu yeso kituryo makala mota pa kutu tukela avalo kapineti wa governatore no ukuru lao ah makala ko pie we no mpaka utensia pa polo na governatore pie ka iwe ateni ha ni ku mana nda no pia governatore mbo tare kula mara po lelo pa ah pa mikili pele liwe kino vara muteko ah kora twanno loka sare mnapo lelo kiro ka amunapo ahane lista yowira nako paratwale iwe musuruku nata amunapo se ahane lista elista erna ya paraone bwatu usuweliwa mvara mutako baba melo sakumelela wiro i ya fulano ya hele mpa bashiwe mashowira munapo anoje nakasinku konto aniswelo hiyo rwaka ni moto anotewasa ya kana musuruku kallabushiyo
0: ei are kule ba kallabushiyo hena musuruku
1: ahena musuruku ba kallabushiyo
0: elapwaela
1: ba kallabushiyo ba musuruku kallabushiyo ayo pelimel shuno ka akatempo osara masi akatempo him atrasento ndio ka pako mutare kule anaba ke tusento
0: basi wirwa mahala ala tata kwa
1: hala nata
0: atwa wanda pushan kumela pusheni
1: amtamomo pa hala mera onjera siwa momo anama le paichi kina na mera osapa he asu ansula samasi ali ndio ka pela ka vale shutika katake amnapushike moto ayo ah tetu wirho mnapo
0: wala melo kala no hoy
1: apa kevo elapo
0: nakale ni shukuriani we kulutweleno
1: elapo kevo elapo yore re morera mutu governor ro hevenyere hikuni viyera wela mutakuno variwa ah se mrato abike kotia apo u heredi yo yoke afara biwa hibero khobra tapondi
0: iya wantibela
1: ah tiya wantibela belo kopi ha ah so kinola akaba governor ro hevenyere hikuni viyera wela ono vara muteko
0: Nsipo mapavela nyure ni woka tulavane roka ware kule munapoti.
1: Po vake mphela kameva, kimphela nsipo na lili wena. Ah.
0: Ni rawe sai.
1: Rera mikishikempa tane.
0: Man, ari yari mwira sai. Okhala ka lisi sa sotene tsa shurupu.
1: Apa, okhala ka wera ni akene tsela ni mina akena kansira ni. Ah, kora mahawo wera butu ire va shaka, vele ke vate wawa. Mpo tu vele vate wane.
0: Ayo si son roka ware kule wivo.
1: Ah, ndroe pa. Ni kote pa ushukurela. Ayo. Apo uhi unotana nilekele kepa uhi unotana wera pa kuvernu lepano niwehe keno kuvernu niwehe keno kaya elari wakati ilepu ikina peyali haya haa
0: ayo jamal afonso lili weni nenro wa hama napo
1: yo kempo pitela pa he ai va mi yono pa ko thuko tulino
0: ai mai
1: ayo.

ngwanaka o ka ntse re a papa a mea ke thela leharoseng khwaera tsana nyongwana shanaka a yena ko kehiya kore ko nthelang ke yanangkina o rena shanawe ke yanlelela ana a lopanangkinako mekunshukurun le ko ke irepoporo Papa, Pio Catuano, or Rosomani Kurana, Usomani, Anamo Kumar Mapele on Kiwa.